0: Neno gi dano moro notia dano moro noti buhat to gi mora ber wiloni advice ana mi jo yo ana ti jeni riel ka tek neno ni nyeri timo ko itiu ti tek menu neno ni yini nuo gi nora ber
1: yes
0: bien gi nora ber per dino borin mai ka me intete ti mu gi nora mai ti beda beda pe dina twal
1: na ha bible ko bane yo ba gogu mi kum ginati e
0: yes atetani yela tek men meneno ni gi nora ber ta dino bor tien kai beda beda pe dino ba twal kome
1: atwal yes
0: apoy ba
1: apoy
0: tama ena tama ne ami jo ameti a win radio
1: apoy yo ma apoy ma tek hello Hello.
2: Hello.
1: Hello. Hello. Hello. Hello.
2: Hello.
1: Hello.
2: Oh boy, ba.
1: Ba.
2: Maxwell. No, moko tamu beru ginora bere tek kabisa. Ano biru moko tamu awane dahu moro kana ote pura gila pelare. Dahu ni te tu kuju wa te chokor ni no keda ranga duit kiri jami yo duit te woro ko kunun wo ko plan nora tek kape metu.
1: Mena wuni puru ente goyo dilo kaya.
2: Ente goyo dilo kaya te wot kere ko duit na kajami yo duit jo. No, ana te ko kora kere po si ya ko pi pe jin wori ki kere te ro pa ko. Ah te wo pe na pa ju dungge ku na te ngo da kere tu nu a te ko pi pe. Jin dong ti kere man. Ente ko pi a je me tu do ga ko pi pe. Jin dong te ti kere man. Ko pi je dungge ko pa na po ke ken ka ne no ko me ke ken ta pi tu na e no tu nu mi a ye la tu nu ka ne no. Ebe ke kere enti pa ju dungge ku ni.
1: Mokutam.
2: Mokutam pe yot. Apoyo kina mai kobo kabi.
1: Apoyo. Hello.
3: Pag natag mai.
1: Be.
3: Ang Solomon alwarte.
1: Solomon.
3: Na alwarte.
1: Ngayon
3: mo ko tamit mo sa mga yung agyala. Ngayon mo ko tamit ni wahani agyara.
1: Amen. Amen. Hello. Hello. Hello.
4: Mike.
1: How are you?
4: Apoy
1: da.
4: Ade denti e winni paitel world yen kan. Ko gi nora pe tai gi na be ko plan.
1: Yes, Elwi.
4: Ela wa ti e ko ni yu ari o.
1: Roye di e.
4: Eni en no. Don in mi de mo ka ta mi gi na ke la ke. Pir te o gi man, di de ke gi nu ke de de ni di ba de ke gi ro ke ne. Nya ke mer to bi ro ne. O ka ti do winyo. Ni timo ginone ke timo neno wanga me ke ti hokoko. moko tammi gina cel peke tammi temi tammi be la pola pola ginno man timbe ke o man diye ko be no ken ye ko man ne no ko ye e ka ite do ko be no ken anya ke ne yi ni ngoba e to ka yi ni ko er ko ye pita pita be yere anya ke mi bi no
1: teteni
4: aka din macha e kara me ja ko ye je gi ire nun koni an lokke ngat do na la kay wanga raj ba
1: ato lokko dano potani pe ba
4: ire no eta ci mu po bel kam ko tammi eta kay mo ko tammi non bayi ne ti pan ka jel ke jokar jel so mo ko tama jel del gi na pe te total ka ko mo tammi ni ide ko ka me mi a po ka na be na to ale kay le buyo moro te ni de gakke no ke don ena ma ci tele no kom ni do maneno ma yana bi ya go tunga danu mo ka ma nu da wore je no pe ngio dan ko por yo ka ye hiel e to ka na mere ci ero mo ka dun da lo ka yo na ci la ken da pe por tunga tunga tunga ko mi di kala me nu da wore ko mi ko ko me wel su bi na pe te ber ka mi ni mo ko ta mi ka ni ko ta mi a be gina bera yin bin nu ngar kai pe mo tan gina bera pe bin nu ko ba mai
1: ta poi ma tai okay hello
5: hello poi ba
1: poi mere
5: ben bon chino min yo ja
1: yes boni
5: ba ba yo mo ko ta kare de mo ta mani de da chel mo ka mani de da chel mo ndaga mo kai mo ni bo yi cha chel be da ga cha chel be da chi cha ko
1: Boy, my tank. What a moko tam? Dana Berry way.
4: You give me your opinion. And a bad beating, piano bar, you have working in number here. That's a tanta being that one you call Little Mario. Then you give me a carrying you and a Kalamo bar, the hotel, carry. Monta yako in me. The tankaru beer. Wanya ra chola wa yo mari yo der yo nu de ro ni waro nya kere ya te yini ko ga ko pur ko ro yini te kana me ta ket ka nya ke ke ta mir ni ta dina ke to yagi ta mo mari yo to de ni a ke to ranga ti ke na da me ta jo ye te yo bi no ra asu mi ni ngi ta ma do kar no der ma jata ke me ya ko ber ma ti ne kil ta ga to na ma kel ta ta ma ber me ka ni ki u ke re Nwe kwa nye gina ya bae report note. Te yo mwenye mata. Bela do biru maari yoni ya wangu yi uka. Yen gina do yi nikere mo donga da tira mo beri nipa yi nikere tuicha. A cheka bo. Aya, kwa yi nge do yo ranga ni. Eta ako. Ite beru paru mata. Apoy.
1: Apoy mata. Hello. Hello.
6: Hello, Mike. Kien chio ringa.
1: Ati ya bae, in kono.
6: Poyo yi nge ringa.
1: Apoy mata.
6: Iyo tanta yini mongo kong berbero. Yini siura gino mo anyim. Man, may lo kri Dennis meta do.
1: Apoy, Dennis.
6: Poyo.
1: Tam rama rama kiri work plan. May kai go ko yin miri ti. Lobere kiri kita work plan tiya kubu kiri. Good morning, long time man. Tyson, thank you so much. Good morning, Mr. Moderator. How are you doing? I'm Geoffrey Ayo Meakalo. I love your program so much. Thank you, Geoffrey. Apoy bere chegi karachel ke radio patch bi winyo yik me burabe. Ready we kwa yoru we omora chiche kare dugu chen biru mede karachel kiri chimi rene yote la ina pool tutual. Ready we kwa kwanyu we o ekare dugu chen kan.
7: Upura metia baje kwa niya kiri disi kukere ni Mando kaburi tuan kuma deep mechel A metia kili tuan don lovo Kiri tingi mali miji jami moga becho Claim a smart job kiri network marketing Ikubere kiri cycle connect A me office ginu ngera by town Iyu chegere Ikede me friendship Joni tia miyo chwaka titu tuan bot grupe Kiri cooperative si yura papat My work lonyo kiri don lovo Ram chigi lwa tuchu Alubere kiri gina me grupu kwa Unyu dana metita grupa mito Gino tiyo miyo gini kori sunflower kiri koro kene ni tech group eh. Omiyo gini danga agricultural insurance. Unyu itimi tu unukwako kit 24 kiri rego. Unyu gale macha mo chajia chajia. Ite tiengo kiri ngwe. Mewe de nuonki konyu magido jitai group meri. Miri bet kiri certificate me group ya mocho ya koi gomola. Eke tibi nunu kiri na office at climate smart job and network marketing. Mewe gamja mi magi. Icholo kachente mara nop. Tere udo etecholo unu nuchu nuchu. Ginda uti uti kiri kere group magi. Agalia Yago Farmers Cooperative. Luenye Komchan Farmers Group Abapiri Farmers Network. Teacher Wente. Aluga Women's Farmers Group. Opuru Nata Milo Farmers Group. Barkwa Ginanguru Farmers Group. Obani Farmers Group. Aluruche Farmers Group. Puri Riago Farmers Group. Imeda Palamio Farmers Group.
8: Awinle Bon Farmers Group. Ateki Luak Farmers Group. Obama Maramanti Bode. Binu kwa nyufungwa ya Tedero FM. Nye office wa Dita Metia Park. Yungi Dinop Enterprises. Gidbe Merchant Memorial.
7: Apur Keti Mitudon. Bedwuni Tech Group Itecho Yeko. Achoka Itikeni. Ikweta Kwera. Tukola Futi Tuolo. Big Group Urkeken. Itek Kuberiket Gina Manota Bira Bungwen. Adeka Dek. Aboro Nord. Abichela Chela Beach. Unyo Nota Bira Bira Bungwen. Abungwen Angwen. Aryo Aryo. Abungwen Abiro.
8: Unyo Inama Nota Bira Bora Ngwen. Abungwen Achela Ngwen. Abiro Nota Chela.
9: Ule Patrick. Karo Reme.
10: O Reme Wak Binayo.
9: Yini Tia Bera Te.
10: Ber Kara Bera Ngo Binayo.
9: Ipo repeho marbo
10: atindo pota penya right
9: achono burabure chukun
10: patri kori ko no duong
9: otino poru pen balien duju yae kiroti no nero kere uchui ko willo mattress onyal will mattress yera yera kere kande willi ye kai tor willo mattress ata you willo mare come tek atin buru ba buri korja petenino ado buye tor choko dikucha atin wuto ailo chinino eno mi utie yelo mina patri kwa masidi traders ocho ho mattress bi otino kwan mala yoma mi atin nino nino melte tiki chui bi otino kwan chaki rome nursery na university na mega jo adon long ye kinagi orthopedic identity conform uniform kireno kena pola tata kunuti ye na suta choke motino taki kere ko nali suit blanket tanarua gambut carpet medio medinu chem ikapu ko ne ducha ke mekwan na mego ko bon piotino kero dong long charo gi na blazers man koti pinyom dew nyom ma chil wek beri weler yon ma wati chewni nungi yo koro kai yai runabout ma ba chitu chem yi riu buroso mita zora no noka ken kai yai runabout nyogo chimi na manota bira bira bichel. Abora chel not, abij not.

0: Teide que la reempa su caro, muriti, guaro, humano, tira. Oba, un paño, a ti la tierra, no me obero. Mat Margaret, chino me da. No va a tener un get, en el día en corre, me con el guac. Me dio bebé, que le peque, un mo, oba, ya a ti la tierra, también me con guac. So, a la mitad que le me suene.
1: Most of the do attend and to a metal yen and attack a law. Do an at young enya, Bedo, UTI. UTI janity very common. Cause Mumudang yora yora. Pian Kayin Pegwa Leo Mekomi. In no UTI your yacht. Pemano Kiken. And Kako met your polar pole. The janity a killer to what way you would attack in any down the good. To only one of Jahan Muningo. Chale choke de dahame ti yore kunye dana koni ha yine ni mia ni mia no tuo ni chawa yani raon nungi changat raon nungi toilet raon nungi bucket mostly dong tia kwa te hi school tienu bucket jotia leyo changar jotia alwahere ye pitia kira duwe yi bucket yini nungu tuo noko so tuo ni kati komi nen kiti raon nungu pieri tia rami Light wine, pengy jam or rem. Akaka dung jameti yot, keneni jam or imugor nitie. Mostly ba one chaw. Jahoke lugor wa me chaw. Tinen. Pay bedu kita yun we bedu kede. Meta mningo kelugor ni gubi yin yin yuala bed and a bompeh. UTI. Mumalo poloko. Pemano kiken. Gina kelugor me chaw. Loti. Said on better get a lotty medwood, lotty meko, lotty medwan. Can any jam or in mula doggy pot? Ye better wura wura, ye more. We need to get a lotty. Either medwood, new meko, new medwan. So, could you sign no nanny call me? I mean to killing a jenny pay, yam kede, pink and only and don't pay chan. No. Chang, kaini tunu borwa, yentie, wano konyuko, yang pebet kira kala kala moro kikeni ye, pedo ikonya lale, awor kan panu chao, doha wor, ibini binu nungu chao, wano tiu konyu jo. Gina maati amita bet ko ba wia pe wil gede pia ni chani, wano utiu tichi senta monika, eta loha loha moro gede tiyo mi watu doho kwe yo chegre, kaini iti di town kan, I would buy unity word dog to a Russia Kushe Katuka. Guess how Zurno? I met here Chigike the Albo branch. Kaya Albo branch, one of the American New Otamojo, Dero Electronics. One of the Kakano, Tia Chigike the branch, me Albo. When you're the opposite, Kede Weston. Weston, Konichani, Podu Tia Yiko. Mi well getting you may try to kay any tuna wakanu, you didn't walk. And Pamita Loka Paul, Mahame Doctor Dum Chawa and a locate. A poor you may jalo chawa.
2: A poor tech lock long a met you when you are. And Paul Carmarma you test more na machel, ping wa mati is a bit of carangage. Yeah, you might take it a bit of car and a bit of locky poju, sham no tea ye can. Dan more my pie can't win you. Kita may want to look at a quarter department in sickle cell. Tego him take on him at Tim Berry, Chuale and Woodino, been coin and a coral canatinti bolty and a peramana award peramana berriota. Bolty and a medal parade mutti and a punkti and a pincher. New York Sicko cell catacomat in Calabori pain, in mutiene, a peritunity and a pincher. A bino canage and deck, the packing yet a me somewhere in a coral punacher. A cattle con your yarn, reporter and dugian, where him under the other adora, take on at the tenny. Torang nyako cha yo ber yo matek pionero ngoame yaro temi ko matinecha nyako mor mesrot si en de Canada kono yakma soto go sin te konete ya soto kes me kansa me duan soto kono jonta me ngala lato me duan te go si ma te koni pe tin porti si en de go si mi si en de go si en de gatia go kwente go ko poda pa yo kon ja pa ana bin si en wen bin si en wen yakani kar ma na bin a kana ko si en de nyati kan te da si en wen da kar ata ya me go yo te ngira be go yo yem te ngo ko jo ma laptop te bin ko da ko ma na me no ri ñu wala tin to ko tina bisu binu to te binu bor te tinu chon te ko ana ko ne te ko na ka ber mo te ko kora a tier ringo te tunu ka char ya te kore te ko magret a wo ko yor pien binu bor tio a leptong radio north kuna cha e cha yo poli cha ne jo te ko ka ne na binu bor a wo ko yor ne binu ko ya te binu to tina bi e da tina ma yini binde mi ya ta ñwal chan te mo a bi tina mar yo do ne ko ne jan tu me duon tu chira ko te konye ye te bere yom te ko magre we konye man jo leptan ba to ti kana yot ana ko yin wori kube kere el si me kunno ana bi no pe na pier te kana yor ne kana woro ye no ngal lo ti ne sie bala pa ke bala pa kana me nen kere ngo me nen ni ana ne lo ti me te kana ko che me pera woro bor da ko mor me lera ame ne ti pera me mo le ko ma tek ti da me pera me duon ko duon ti duon ba ti ye lu jo ame dana bino ko je kar mo bino ko di mo akane di ma de ko ni pa pa gene gene kino kin gene o ko ni ga a we ga yane yane ni lo ja we a tole ni ene onu ti kere nga kansa me do on ni e do ko tamo ni na kar mo ko ni ke kansa do on ne no bir chen vije te wot ko na te wot ka ber ma de te ko je ko bi ka pe o lu wa dana ne nga ta law ya tole yugana i wi lo valor ne chane ti uno kansa me don ko te data me kapo mo eta kun ka dane ko to de nu ngine no chi adek hin me ista na da te ti radio sign fm ane ne no ti o leng da le ya pe ti ale go ti ale no pe ti ale go ni di wota ame tu ne chane ti ko mo ne wi lo valor pien gi na kel per poso na me ti kom jo adok no te ko ne ka ti kre duon kes me duon bai cha wa ne ti bi en tun dia pa ka ne ngata go chi mi da mo ti kre permet tu me kansa me duon ti donga mula mula obeta tapara suara wor pur chen meta da ta duch penwa gama de chawani uti dong mo ya gine no da wara kon ke no to tor ter me do kos a wi mor me amen uti ke alsas ka bera maido amo ri kara la chen bi chelo dilu bora chon ate konye te ngoko gi mo ka ke neno tut tu me de ke remo in cha bal na wiya eta wor ya yema te ko go chim te ko da ta a buru da goya tiya goya me mir bambe de kar koy konyi walwa cho mo na ngame ka lake manu ti ker pame den yi yi cho nu ti denga mo ber wai pia wai ye ba ko ni mo ni go yi ma me yi ma ko bo wa pi ye don ti mo la mo ja ne wora ta pa wa pi pin kwe mo wora ta ma wa pi pin kwe mai dang ber wai pi ye te go yi ma na ba te kwa le chine go yi man por kar ko ni ke ti ker pame tu ne tek me me ru ko ni ko yor yor ni kwa le chine chim chine mo ra me nu wa na ku la ro ke ri cho ko bo ke ri cho ka ka kwa nu si mo ro mia bel ke kar ma tun ko yor yor kana yin te ye sian cho bin sian bi chel de kon yo tien yu no pon ko yo deng cha ma kon te ngo ko pi ye che du da ma te re do na lon yo joni wa ren tien ti pon ye ne deng yo to ko tien na to ko we ro da che ye de dok ka yom wa ran cha le ti kan ke da ro a me ne ngo a me o ti ye ko me yo mo ra ma no ti ke permet to kan de da kar la da ro pe nyual ente go chimi di kuchona ko bor ka sham te ko biene tier ringo sham te ko biye ko yin pe par kana ya yin par kana ya tun kana mate ye te tun ko enu dana moro ya ko le disu kana me tikere pe kama doge ti wero ko wala kina ko ki dogru chube bo le chube bo i chama cha ko nyo ade ko ni ni kan ni da ta ko ni di kan ni no bor doge ni ana ko bigir no be ral sas ba ngato mi gine chamba ke ngi yebule ko wa mi fose te mi fose bo mo te bini ya pot do ke no mi te la kala mi de gubo na ka wor ma yelo tu bur na ke sia me da ya dok ring wa ke tanu binu pik no biwa mo jome ma no re mi bor tan kan me binu kan te ko bani te no ngala kala ka be ke jangung ke ne ke na ma ke jom pa ne ke no te ko bini yina me de chane iti wonya no ba nya me ka ba ra me so te chen cha binu por ka ber mai do che no ti ke per me kansa me do an mate ko ite buru buru pia a be ro ko nge po ere tun kunong cha chel ti ji ko de buru buru i di ku te ko bani da ta a ti wo nye wo ngo a jo di state of ya ko bi yin cha le gine we ko ko i kain wan jo kan ba pi ni ti ji me ti cha ba ka na wo ra pina ko cha na ya ti a ba ra ba mi ro ya te na ti ke si ko sel a ti ba ra ngu ka me pere ya i wo pien bere winyo ngo ajo te belo ke komi yin pe be di watung kan ti chame ti yuti ti chabera mai lawa lawa yogana kan dong tuwe mo gamal tuwe tek ba emeros in the not emeros no ex not emeros bala lot ti ti yele ja pol mo dog bi ma nyo bere yil he nyo en wonyo tek nyo bi na pore pore kuma de ko el nyo bi no dul dul he no kene gola gola ti yi duri kuna e pien no pe yot bere reka chon yele jo cham kuna bi karamone ko dawo chodan ko be biore chwe ye ye karamone ko malote ne no kala pa ne gino bi duri kuni nguru nguru ba kudi lot ma en jure waye choko ba pol down ena mi mon bere ke pawo frigindi inu man daga ti alote pe beri ku yo te bere ke choko e dago monal kwere manuen e pleps pleps ite yele jatek ye yuma tege nyamor jo binu kelo kana me chio wa ko chwara ko er ko ne chio wa lanne kune wor mo nyam nyaka eno nyaka to ara jo te ngo chi nyaka cha indu bi nyam nyaka ne e kar mo nyam nyaka ne tor nyaka cha be lo kir kir mo re ke wer ko er nyar nyar ko ne ke wer ko to ne kom chi mo wa ke ne chi lo ta cha ta ra te ma chi te gwa nga me nyaka chi no ti ya pa chi ne ngi mar ku cha kune be re po nyina ko da ga me ba e yo nga chi na ba ko ne yin na me ko be ri ga ko nga ta ko ne te wa ga ne ne e na bi re ta da ga ne bi no bar ka ne al bo ka na ko yo blood clot iti ya tu me ko po ko Timber inen kirmek nung wakana wati ye wano ti balo garra liye tameka boli keno kiti chane keks da kira nung mit tapelar pien wano bin rebi jango tuwa ti konyo tuwa nire donyo kako duchi beshen ye baket doka meti agam anen pi upong komo chino komo pong kanyo pi upong lem reo mako kwele reo mako lero da kira bich pekarno reo mako reo mayetia wata bae inur kuko chako chwiri komi yoletia bera bera asma asma da yele jatek ya yuma te karamati ti chapai kan atena jo kalamati kere pagam asma abina koin to doka ye yom aya tina chela bino kala bara kana mati kere pagam abina bino bara ya nyapo kana mati kere pag atena maka abwen komo ponga kana ne loka tena chwe eda te ko beto tere ni ene doka tena ngata me uti kama tena pa bero ngata bora bero jirana chege kanga to bino bora mitena tena kore mia tena berako ya tene kar mo dok poya jok yote bini chene mo tutu pio ni kod ni konya tin nyaka no bino kwero e tene bino chang kes me asma min kes me blood clot do ngwa ko bini tuwa ngwa tuwa duche pola teka lao bero tuwa nyeko ti goye baje te dongo turi ti goye baje te kuyul tine kwan iti kwe pura pura mwa le nung dante kere nyeko inu tuwa ni tia bina me pa niyang iti kere pera me diabetes diabetes yelo jwa pol jwa tia wore peche mwara mwaje goye chime tuche te ite mwanyo jat ya yuma take kwa ni ya kwa na chan mu jie maru kana cha amenu teka na teka kesma itu ushukal temi yido nga uoro mo chan tia tika no ya kwa ni ya kwa na dong ati ino te mwaka para bichiel rote mako itu ushukal kwa tote te kolapsi yungo mlocho nungu nudur mo jie se ringu bora teko ni dako ni kuri bari wini pa itu ushukal mwaka tina anena uoro bote chima meda a chan kwa chan na dopeta mo yat wat bitera tina tina tina tina teke lo borra chao ke lo borra tijiko ma tina tina tu riyo chinyar ya mota ye yom tote doka yigi yom apelare Sikusel. Sikusel da yelo jia yai kom jwe mok mete kwaro. Ame wadron rika ko tiyo weka wunu ko. Onyo joko en tipo ya tike na kachane. Mia jami chen ureko uwele kiri kwaro. Mwa tu botor nyo tu bat papa. Nwa tini wang beru yelo yelo. Atini yodi nea da jia kena wada ata lang pa makani sikusel da yelo. En remu tumu kwa ikoma tin. Remu tumu kwa ikoma tin. Remu tumu kwa ikoma tin. Tini tike tu shogu. Lomo bino ya pa ikan te wad bora lera kucha. Kes metu apa. Te wunya koi na chan tuwa sikusel tina mara dek. Teko ben ke e ruoyo doga wia ta par kuchi metuwa yote. Ina deka deka mwa shel. Do, tef nga la metike seko sel. Jono doga chan. Ya, pobiti. Tiene, gini pe beri pa chabiri chabiri nwiti da atal. Nwa ko ya, tena metike, a nywa la metike, tena raya metike seko sel. A tia chan a shel nono. Moro me kabera mwa yodo tena nwen. Kele nyaka mwa kapar ya tike seko sel. Ya, donka pake ya mwena kaini pocho. A pake kani ya albo koro rang. Tena daka moro bina tena mwa kaboro. Pebedu tin mo nyang mo ka bor pebedu ti bala buk nyo ba lam nyo ba le pile pile ten kit papa tin do ko ar tin ko ko ne wo cha jen mo me wa ke la tin me bin nu kut men kit te lo ko yam kan te papa ne ko ba la mo na bala me ne wo cha mo de ko na bala chen na bala ko re le el er ka ra me da kan yo binu ate ko nyo da ta ai di me ti tur na ka cha ne pe lan ne we ko ay di may na ko ay me yene pakin be na ati ne pa yo binu du ko da nga tin tia be et po binu mi ka de pire bi ana ba gre cho la ko ka ren pe du ko ta lar ko te ni cha blood pressure pa ye le ye kom je wan to chamo he na wan to ngoyu pi ene mo de ka wan chamo ne kem ko smete be ro pozo ne ko wa mo to ka ke mo pi wan ne kem ko smete be ro pozo ne ko da ko ni iti kede presa timberi nena komo yor yor apera wara bo pira ngeo ka beri wata bo singida ba kasham bo kan kere kai ti kere pame tu ni mana ne he only word atal goye wachim wanti atar sham tie bala mtn kai go chim ba chain uti bor kan shuram bare che ga gamende akko ko kom thorax sos bo re kia ma ko japol gase kansa ta yelo jo timber bo mo rapote ko che yo yam ko mio appetite me chimbe da pe monu ka bero pe bore wanti atar pe atrisis pera chula le ke yelo jo ta ke be ja ma tu mwe kansa kansa mo ke ken a chi mu chiro mino ko me ginte chu che de ke magre we wanti nu machine ni miso es ko me ngo me bi no me pi mu kansa eto yat pe ko ni walwa ya yo ma te ke diri ni jo ta ya miso es a bi no lera me bi no confirming ke de bin confirming jo me lera refaro le Margaret onyo tin Margaret onyo chiamera chiani gamere don tio gamo ko ena don ye don ti pero la gamenta me mi jo me lera gina don ye ko ne kada don seller motia bin ni ala no tia mang jo no mo report me ko ne gamere don gamo ko ne ti te ka me ti ju ko ni mo ando mi be de ken jo pieni tua me don jo da long pin pa no gam ka yin bin bor enu gam ko chur chur a me kansa me proset kansa me da yel jo yai kom UTI ya composer ngato chiri kero te mara ngara chiri kero chione no bur chiri lasko laj bino giri ya yema tay karre te jalbo kan lo moro bino me joke to pira te kam yo yate dok di bur pir report ko ringo bi la pa ri pa ko no yor yo te me da ta pir report ko man pa to ko da ta ta nyer re pi mo no o per moro pe ko bu ji do go bar te nyer ye yo ma pelare piro ngo ngo lo on ke ne bien ya te mo mi yo no mi yo yema ro cho ye lo wor do nyu ko mi pole monte que cansa ma wor bero candida tiene candida te yelo ya yai com environment kana wana bere pa bere kana chill balo mo no ya u yam cho koni etu UTI e be wel mara mo binu ture wor la changat ke ka te donga ta ta loki i loki buru ma te ndu du che affected ke UTI te na wen ene binu ga pe gara yo ko ya re da ko mo chin da pe te na kana cha do ngota koni kana ta ke cansa ya wor mon kana ta ke proser cansa bot cho do akwa ini katu bero perno bore nen wako iti kere pakame back pain remugurunge chire ko worgo go da kamori ya yoma take chenya chambi chela mate ka bara mate okay la mate ka tak mo ko ni machine pi re no ne chogurunge yo shoko la ngere rang tia la er cha mi da kana ya te first aid in mono bero pozo na mate na mare ta kam yo ta bare pielo pein yo ke kana cha ko ruwa yo dinge cha ta cha ko mo chi pier na ga yo popete ngurra cha da ga ya do dog gi ne chwara jo ta nyari jo jomne wu nya korwa ka la ta be tem pien chu chu nu ko yo ko cha yu gu ne cha dog de line srok ya yu ma ta ke kes me srok ati a gonya me pe tiro pe kar da ke ra pier dek piene nu le ro re gin cha tim ba ma cha mo go ya tim attacking yin re ma ko le ses me tung na do to ko nu ti sa me cha me yo dam yo ti cut off me ti ti ko ka tu shel da kira pier dek nu remu tia wota me pate kom du ame nu ni kok te chwiri komi nu agen ya wote tiene ya yo mata kai pa kana binu kala mara mai rango tia pa ya pa ke da kame tia gam mar cha te ko ringo tu ri ri wa un tiene nu alu ago nen yo ti mara tiña me kala ka te mata ko te ko yo ko ngato ma ke pie te pi ten te ko ne tie da mo mielo to mo ko yi mara pelar pier de nge ya ta kini problem pegame tu angalu ra yelo ya ya kom UTI ye composer ngato po yin kini stone man ka bero pega borre wana tia tera piri leba disease tuwe man kia yelo jwe yae kum jwa wantu chamo ke jwa wantu yo mato ke ene wantu mwe ya mwe ya do mwe te kumine ima nyido kwa ruko unyo nero ko nene wako mo yotu pien jwa mwe kwa nyido otie che wana mwe kwa chamo wini walu wani wani che mwa mwe dene ma chel jwa tamek kiapo wala mati chogo ti le ti rinyo oberi nyiko kono ame nuto mixing kwa nchi mapol ato nguwa kubini nyiko kono pia te koncho ame pe nyual koncho oberi buwaj konyo ti yanti kesiko sel konyo jua ti kere pekame stroke chango buwa ti le ti ame yore mchia koncho ame tiche pola konyo naka jua ame ti kere plepsi ya nyiko kono donk ti chuk nyiko kono pia te guni onyo nyiko kono te onyo yote bero nyual kere yudu kucha nyiko kono nang nyuala mwonba en ya nyual la eno iti kere pekame a disease salen kile olawa de wal pieni nu yu lero chulo ko itao rimu tebi pong kwa itao tek nene joka nga kurema nga kedoke pien leru ne gini leru ne erche nubiru pozo na metikomi jima mechame pero teke rimu ni kelo kwa ilipake metuwe itao no kabe ilipake bol metuwe itao nena tidaka moro binu teru mulagu utengwa le milion pideka bich tepe nyo joa chene jono peteko wichene nwa te duko borra teme ya daka cha binu bede kam jemu lagu bilo goshimi duwake wadong mi dong kete baluni itao mele teko bana nwa agama ko jwe gulu goshimi doke kwanu agamoko tenu kana racha mi nyaga ne kara tenu ngutoi to etano kama ne bine bedu ngi tunga siner mare siner mai yeti agwange mo bjo po mie le pe no nyome en siner mai ya yero no kero kama kom nyago ni en mi ko ni to yero to du be to nyaga ba tike alsas alsas ya yelja pol e be kom jo mo sham alsas ya mako sho e be kom mon mon na ko ba bon luor pol la mon tie tikere yat me mit ni sware mare o mara mai pe tere sho Umara kome chola mai polti tina gwa mai kere ya chokana bere kor kor kor kor. Umara ringo alako tapa ngwe. Amai dang pe mire nywa kaburu ni cho. Dong tini cho miru ma shiel miru shiel kom. Cho miru teri shon. Cho miru mara kai cha duwe kan duwe galawai ko bidari you are most welcome te maki te ogin en. Lona mara pe tem. Eta kore yata me uti bitie bulu kere me mwe minu tuwa cho te tuwe yo alzas ba. Ana maya maya gawe chwe tunga ruwa kucha. Apoya te kuna mai bunya wono goya wuni chim ka gam kana na ta mi na ma
3: apoya te ka winjre di mon ko me yot ko me no petie yot yot ko ber gina che la me pire te tu to la me yin pe mieri boata me pe winyo a jammi te po la bech tu al so chawane ber chawa me yindo mirti kede ka che pe ni ang ginora me woki Bahata anti ya biru kide kare meko biwa kane ne chawane yini raunti kide note dek bu ngwena rea bora ngwen note bora ngwena ngwen we hini mi wa unge ngoche me yini yeho pirwa me peini yang we joni bet kide kare me doki yetual pei bet kide le wich pera yi beda luo pen ka yini koni beda luo jama da wakata hecha moro ke lo mwaisho kwa ilo
4: Hello, King.
5: Ariyo ye apenyo tikere tuo man na wiru bidoni tira tipeni komba
4: tuare rjoni mene
5: transport kara chalti ni adi we ngo hada habere apen yen pepera mu bise komer ken yo mi rang wo tie mon
4: apoy ma tek ban
5: apoy fon ban ba tek modina
4: apoy ente wunyu wai wai game penyi na koko
5: eyo
2: tiene new kono en tio komen yabo yoler wori wino Meka yini binu kiri, yini wani binu ngagam. Beda kikonye kumtieni tichang. Mujie moro binu kani mwaka piyara bera. Bina konya pachkan. Kis metu wa rejo. Moro binu yama mena titu mwaka piyara bera. Mena mene mwana modupo yyo duwako kuri gashia chekom.
4: Okay.
2: Binda bina konyo. Beda konya.
4: So ente penjini transport che chwala di mimi yitunu bore?
2: Yino mwenu loku nisham.
4: Okay. Apoye matek. Alright, hogam chimu kene kane lo? Poi me. Justin me chegere.
6: Yes sir.
4: Hey Joseph.
6: Anta hoti bara tu shell ba. Aho angwala do ngadi ta pati ti ripori.
4: Pa hoti bari tu shell ngwala do edit.
6: Ngwala do edit.
2: Bari tiringo.
6: Bara tu shell tiana tiya ti ti tu shell tiya edit.
4: Tu shell tiya titi tu shell tiya
2: di. Unulet unero korreon pe tiya beye. Beye nye ka ngatoro eno. Kaya bine nan siyong cha mono kumun mir scroll go. Gwane ma muje mono me ka bermo ido bine baye tu shell unero. Kwe kote ka mi yad baye de dugo. Kaya bine bine de mwe baye de dugo. Doka dite dok te kato. Nitu che reon pio dok te chako wore pate kome duj. Baye na ye lo.
6: Apenya tikiti no. Arangun wong uni ngon.
2: Wane tiya paichang kane yu shegre gano.
6: Ok.
2: Ay
3: ti paru no kana raunon ngwi ya bayar wana ring. Namu chimwa. Ya gena kwana namu chimi inta kitu ngaka kwai di
6: town
3: ita matek. Okay, hello. Kola. Yes, please.
7: Dilo per Manuel Matinde.
3: Manuel Matinde.
7: Eh.
3: Mm.
7: Anwa ko bi mate. Anka bedi kom. Kora joño ko.
3: Kay bedi kom kora joño ko.
7: Eh, kom ta ka bedi ki ken. Kora joño cha ke piera na hinure mal.
3: Okay.
2: Mono ler, mono ler, chug mo gurne ti kwa yo ka merem petia wot. Ye.
3: Ente pen ni ra unu koningo.
7: Hello.
2: Eh, wan ni ta paikan.
3: Okay, de indo di hini nu ngwendi town kani ni go chimi na ma en bin kwano eh.
7: Aya do.
3: Okay.
7: Acho.
3: Poi ma tek bet kiri kar na ga mo chimu kene kanela. Mm.
6: Ronald dia lare.
3: Yes, Ronald me lare.
6: Ana te kera penga.
3: Mm.
6: Ata penya ne ka tiram imenye uno da jo.
2: Amanya ditu tumia pier dek. Da mayne bayra maya mara am amala me karna ma china me kunti uno kena ka mulla ko chana ka kwena jo. Pien ma je.
6: Mario.
2: Eh.
6: Jango yuti ai. Robert ile ade.
2: Mono yine kor cha do ke tuma tuma yine ko te goy wa chimwa te ti welere.
6: Ana poy.
3: Okay, ini bene tera gina kwano nama mechimge gana ka ini tabiru kiri kare mele yu jama Paul Kedgiba. Okay, gamchimu kene lo.
6: Hello.
3: Hmm.
6: Hello?
3: Yes.
6: Bala.
3: Eh?
6: Nana bala, Ambrose, nana goga.
3: Ambrose, mea goga.
6: Mwete, ni ya halati da nuele bodo na.
3: Ya halati?
2: Ya halati tiye. Ya lo dia na dar mar ma pai kan mo je mo bin wora malat dong pedam berna kata iro ber buddu de ba da kata period te kam ya ta da ko di ri da ko ji me ko ji di ko ma da kata la la kata ko te da ko la ko mer ke mer da ko la mar mer ya te ji me cha cha
6: me ape ma nu pe da na ti period te mo ji le ye na polo pa da ko fo nu aga mer
2: endo gumi re bu nyu ko na lo na no ya mo ya mo ko ni che ra do te on la re ne na bi no ga ya te da o
3: Poi mateki indo ikur na machimgi na beru kiri kare mekwa nukani ini tekelu madamu koshe dihini. Hello?
8: Hello?
3: Hmm.
8: Man Stella, maipo ye?
3: Yes, Stella.
8: Ana siye danga, lotitie yele, tele duwana takia late.
3: Lotitie yele, duwani danga tia late.
2: Mui indi alotari yo, tia loti pinki aloti
8: buwani. Yele tere, daha taru kovani mwane, no nu yo yame na tia dengda, putpa nwa gamere.
3: Ti ukuot balago ita?
2: Eh. Na na kabar mai da kuya da kuma no tigo ita kitu cin cin ka lamin gwan mai ya ta pom pere ke bina bina. Abu mo ra pot ke bin wolu du.
3: Okay. Yes, ye winyo.
8: Man a lot of need do you la ta la ta su ye le ken da ta ko hol yen be kwaro da ha ta mu ko ya ya. Allah Allah mo ra be be jo mi ye no ga wa wa na yo de du yo be.
2: Amegwe. Iti winyo ka ba mena.
8: Eh.
2: Ka kes ma lotte mondo in pure bare. Allora ti babbo, me ka per non vero romi pur, quante me vuoi tong. Luer ti pir, ku na me mio mir da pe beri ku ci com chuare. Da ma bin wor bor ko de ko pe mir ne pe yur pe no ti lu oro. So. Mor mo yem ku ko be ma ci ci oro ko ti ko ti. Ne
8: me ni ga de ne ti kan na
3: pe. Eh.
2: Eh ni en hin pe par ya de tu ni wo ko pa ka ne. Bera koya.
3: Yeah, boy.
8: Yeah.
3: Okay. Hello. I got my chimera yo, tetbu guye kan, hello.
6: Hello.
3: Hmm.
6: Hello.
3: Yes.
6: Hello.
3: Yes.
6: Hello.
3: Ati winye.
6: Hello.
3: Mene ne network repeat ya bayar wa hakon kore, hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
6: Hello.
3: Hmm. Hello, Kenny.
6: Joffrey.
3: Huh?
6: Joffrey.
3: Joffrey, me baro dilo.
6: Baro.
3: Yes, Joffrey.
6: Ma'am.
3: Hmm.
4: Tie kone ti kere malama me cha dushu bere koku umchoe.
2: Munu pe auto joins. Munu ke bini mala. E mala ka bini me ya te fazed umchoe mala gonyo miel wan kiri kuna bala la. Fazed. Mari ya ke bini miel ke la ka direction
4: one pure en pure bini ne.
2: Excess.
4: Yes, gena mi na machimba. Poi matek. Aga mchimeri ome gikiene lo.
9: Hello.
4: Yes, please.
9: Okay, enagami.
2: Eh, ya tamara ko ti ne no ti no ti ko pa ni ko.
4: En ti ko ni ya ti gi na fere tek ini.
2: Ka ti le na wore wi.
4: Ini ko na ma me chim melo.
10: Hello?
4: Yes.
10: Sare mad beti mara mara mon del pe.
4: Yes, mad beti.
10: Ah, mi atan do ko e dogba ni. Duono moro ti am gi nor ber ye ba gi nor mo ko ko e duono e to kunda per li.
4: Ah.
10: Pera do ya ber wor kele ne ko tumi ye na mo ye ta loha loha ber se
2: ti ba me we ti tu ti
10: ti ko ne do ne ko ko ne
2: ke leng do ti gin luni ton silesis ti don yo du ka pozo no pe ko mi yin pe wi ye ka pozo ti ko nu buo mo na ya ye port ya binu tinu te me be la ye du ni kuna amen u buo cho ka yin bini bin olo du ti te bigir ye dokte bur mod ba go ko bur do te bu do bu do ke no ginda yelo ja paul bada ko ni tuwa ti komo na metia ne ko jawa ni
4: okay poi mate ko ga mu chimme gi ki ene lo
9: ti ka wa ki kan dong
4: yes nga me chire ndong okay
9: a window
4: Chogukora rema.
9: Chogukora miwange.
4: Chogukora rema.
9: Ka simu pola wini na moja moja.
4: Ah. Poi matek.
2: Mwen kwe duwa mwone kwa papa. Kansa me ko, kansa me duwan. Duwa mwona pwot yente vemi korna. Ya yo matek, nuje mwona nene woro bora, lo mwona woro bora siya. Gino pini ya pwot yente nene wane, vire bale du. Change ka bare mo joar yo ngo ko tut kere remo e ginu biru green nan ko ko je nu tiyi me kay wo data la mer pi ko mer re ko pe do nyo ko er kay binu kan guri na ko ba mar wo no miana tu no kana pas ko
4: okay a poi mate ko nyre de cha wa ra do mer do moro do hiere do yo tam ne mi what I matin ko per me gi ke ka en dong te tu e we ho to gi ko
11: I am a representative of the Albo branch. Inyima otamocho onyime ni diro electronics unyo oto okelo okuduni ti opposite western so gina peretek yin mark number jima me wano kwano ni weka yini binu kayini tunu ke di town kan yini go shim I wanted directing yin eta medeko bimuni penyo iwini tuo mwana meo kubimia mkana menyo tia yili pe iwinyo kwa wakante tamuninyo ya tere penyo gamere pe ami tukelingi chini ya gamere tie so yini win number ni ya bear aite go yishim

Yes, merci. And Caribbean Network eto ente winyeri wiyama chill ko maber ang apete ngol. So